Lapuan na pornang litum, kang du kardo malun ki rot kapar jua jay mek ang do ang deng along. Ason ason, kang du kardo malun arjulong iglo. Laki, Akashvani Deephu.

Lapuan na por ng litung. Pinihar jir rajay mek ang deng along. Parmina singar pipen hirjir kihir arjwik long tanglo. Laki akashwani dipu. Kinang sot kapachinia lamjir arjwik tha. LPG mate chutun chudang ages arona tengpen chithor nangji. Kunatni kivak pen gas kitet ang niming nim long pulote. Regulator a switch inkir serak pen. Hemang hap pi lapening hap su ing puet nangji. Chutun chudang a gas along to a switch lapen. Regulator a switch ta. Chutun chudang tangde a pi inkir pami nangji. LPG a cylinder pen. Along to a long an. Gas kapichiling ji a pan. Mesen a rubber a pipe si chipari ring nangji. LPG ke kaya hood. Gas ke kaya lighter si en nangji. Me koi cheta su pen ke kai ke det nangji. LPG along tu pen. Gas a cylinder ke wakli tu pulote. Gas agency asai hem along. Pon se rak si. Hada ke klem asai kia tu ma pan si. Pa pilang pa mi pen si pa selam nangji. Lang hello ipran, lang hello ichitelu. Lasi lang pachihu ikdetri. Kijuna lang arni bangta. Minit popen minit kepapor an par clock bimera. Putot pang sam tu ansi junangji. Lang kapasu ia puli along amatsi pang sam nangji. Akaprega puli along. Jongsi. Pajoy tu polote labang so alang chihu tu detahai. Donkor lapen. Lang tuka kung arai along. Lang pachitivok long letet nangji. Jongsi. Lason chitivok tu pulote, lasua dimalong, bleaching powder mate, bleaching aduk rikalite tainangji. Kijuna lang kibi I alangbong mate apule, kaike ta dipernangji. Lapen, langkachu enahuta idi benchi pupera, abekido ahar lung pensi langcho soknangji. Aduntu piniasar lamte arjuikta. Choma chik loki tek. Neluni bangluni mate kapatini tekte lamte ke man karbiatum ke chiklopia dung akithe

Lapuan na ponang litum, lun bari malun ke rot kapar juwa jamek ang juiklong tanglo, non-studio kuria por porpai troxy playing jidok dok lo,

0: Nponji lage, mi erihing aputaksi chetan ponigji. Lasia prangsi akehai nang lipankar jupon kang tung lage, karen mati mi erihing aputak asapso nang li tan pajir midamigjima.
1: Kalang lo, ako kalam lo. Ili tum pirte long ke nonakai ke mea vi pulang te tum ke do matsi tek te. Lasi me ke aprang prang son ke tum ke ing tingku kalong sike do karen da vi tanga vi. Sita min non ke itum ke kai chikir la lo pot itum along ke karen da dolo ya da dolo. Sita me labang sua karen ke pak kar ji, lapen ke pa map ji, lapen ko son si wiring aku rima la ke responsible tepi kan. Lapen aku pirita piri mimi. Hektia tum pulutang te emitang ke onang ne atema munita pran and that tatek. Lasili tum ke kachini kenang sot lapen. Karena putak setami kacharli kenang sot lapen. Knowledge ke do fek nangji. Lasi kaduka we solang do rada fan setami. Pachini kang tung nilihin pen setami. Ilitum emitang jong jong buke. Ota onang ne bangket hek ke tek atuma fansi. Jehang nangji. Kalite ilitum ahem tun along. Kisung pot det tahai.
0: Tangte ake hai nang lila karen anatuke klemge ninkan ko andol.
1: Nili ninkan keb nia sondolo. Nili ka Charlie ke dak difu ITI si Charlie. Nili 2015 hutsi nang pasla la ITI dun pen. Penang anatum chetan ITI le dun lupula tangte sakuri ka nang long vek popo. Bangtum nang tan lo nini ning rung lo. Halaso hut nili bi eda Charlie bom. ITI ta dun bom. Pupu exam je porap sita menili je pas dun la. La penako la da ki dun pen nili phan ITI long pas that pen ni phan intern seba phan ni phanang toy la training phan ha buka jan CCI long. La sin nili training sita me 1 year phan ni je pa complete dun la. La pen je pa complete that pen nili phan job offer wang la. Nili phan job offer along wang la. La sin nili sita me penang ana dem nili claim dun la. La pen bangayar itu mke kunat nat neha Bangalore tangoya tang pukam ka churi seta me nili ga nahok ta dam jok plolo la kar binglong kang sini li phan ke au far wang bom lo klem ta klem dun piglo ni along along nili dak dipu epidicial along ta nining kan ge thom lo ke klem dun la pena ko nili ha dongka seta me bele ka sa kuri long lo nili hadak ITI instructor sini li klem dun ning kan hini phan ni klem dun la pena ko hudak pendet nili ako belek cheterek thula trends along shopping mall trends along ta adakta clement la chikloyan 15000 15000 hetame nili la ITI ka Charlie pena joine si nili nili kai long hetame aswa sa sa kuri seta me nili choklem dun long ulo lasi piniarni solang doa rat aphan lapenako ove kimia tum fanta mene labang so a radio station along peneli kapachini kang tungela sonlo ilitum karbi risoi jangatum sitame la ITI pukelitum ke kai sitame kidun ye phanitum ining chepahang nangji ilitum makai yang si reng dun nang lang pulutang te athema dak pen jong si nang li kidun pulutang te nang li munit ke man ye phan ke nang li kai long a chance dopo lain lah.
0: Tangti inut electrician di cepamanji pulau tangti kupipi aot lo ke donangji di atalen kupipi lo ke donangji.
1: Lata point alam lo ahok peda alam lo. Ilitum electrician lo pulau tangti ilitum ke responsible te pick an kupima ilitum ke Charlie ahut sitame ini tu mah fanang tan pe mean koson si life current ke ot nangji ma lapen aku koson si kabon nai nangji ma. Atema kai kes sitame emetang a safety fancy chelang paprang nangji emetang sung den nayat napu nituma fan training nang ppe me pme la se nituma fan ppe personal protective equipment he se ta nituma fan nang pachini lo nang pilo la pen ko son si karena fan itum ke od nangji ma nituma fan a skill nang ppe me ITI long ke nang than pe me la si ilitum a hem tun long ta me ilitum che thek dam long lo penang an a hem along ke wiring kechok cheta dopik elitum swiss board along neutral na thu line pirong la sonta do do lasi hula so dim ge elitum ke kachini na ji ke nang sot athema jong si neutral na thu jong si line pirong pulotang te elitum swiss bond check seta me line ge dokok ji lasi la so putha ke nili jita me kadok ave rong asor panta me pachini ang tu athema hala dak swiss board lo swiss along ke tok do l pen n la konat si l pulote line lo lage line adim si bp nang ji la pen n lo bote neutral dim si binang po la jong si ki pi ge chok che ajat pen ne pulo dang te penang an ka chini ne tum ke mo ga a switch bang ke off check lo le jo pusita me current wang ji la si লাকে

0: lalu nilain pan puji puket.
1: MCB puket ko pia pan sigi pudamik.
0: MCB lake miniature circuit breaker pa. La MCB ke load aput haksi lake ka control. Overload lo pulutang te hem long a load do lo pulutang te lake anije chit trip dat pa. Konane short circuit dolo switch board along konane me choi nang na pulutang te lake ametang nang chiklub bup. Lasi MCB puke circuit breaker lo. Lagi men, nang cek globo bilang kami tamat. Lepen aku nilai tum penang experience claim lola sohormu MCB ki use naya hormu hem long biposi tum kenang solo MCB. Ili tum ke non tek dam long kiplang kiplang hem si MCB penikir logai cat. Ili tum kiduk dah hem ke MCB kador so dagma tum ke logai gesi ki tek long side. Lasi bang netum wiring claim bo mohzita mejo isi si room long isi MCB control di. Lada apa walang po? Hem along kwan avad lo kecho la so avad teng si MCB ta PG jong si MCB MPR bang pado o pulong te chi trip tray la si la isi a level PG puputa plus minus claim nang la so harmo la si la so putak ta kachini kenang sot MCB ka logai poling le age te logai tan puta heno la si nilitum experience claim la son lo batai si long dim nitum motol bonai dam lo MCB pen pa controller motol te hoi hoi MCB MPR bang 10 MPR vet MCB on bomb motor on po MCB nang cheklodup nang cheklodup kopi pon mala ha api mathala la sonali MCB MPR pa onang la api pa ong thuan si motor ko ka solai thun jo la la da ke load kwan si ong ma MCB ke nang chi trip lo la si short circuit puke non nang litom pha ko nang than thule po short circuit mane non son loose connection pen switchboard along loose connection do do hot pen hot loose connection no plan lang te short circuit lo dak soap ampere temperature nang soap yat pola current me kaita bang hala atoms molecules la tumge up down lo current no up pike kaita dam boy vai mati conductor long la sila soap pot damon e pola loose lo pola te la dak nang soap ge la son pen se short circuit ke man man la pen ko short circuit puke hot pen hot ke face neutral ka che tas tala ta short circuit puta pula jo la son ya la son wire kang duk do do hala flexible wire pa wong len wang lan wire la hai along se tame arni ya tur pen ang tang pen ka gorom pen la son hedi ing duk lai po short circuit da titi jo la hai do o ile tum hem along la si penang na dim ke MCB ka logai lo bete la hai ta MCB ya mithang nang cheklubu la ke nang cheklubu lo bete hem da micho chelo jo la son ya la si MCB ile tum hem tun long ke ke do ke nang sot logai vek nang ji la ke atemai le tum ahem aphan ke akirap thip pigan
1: ITI electrician ka charli tanga tum phan opportunities mati ali di kupi pilo ke do ike
0: aglam la labang subota le tum ka chini ke nang sot non aporni li ka do ka ve risoi jang atuma faneli pachini kang tum ke la lo ili tum ITI mate industrial training institute along itum ke kidun nang ji ke nang sot la pen kidun pen kupi pi ali pusin ni panon nang arjulo lasi kadoka ve sitame nang arjudun pemino nili thanpo nili kachali dun tang teng pen piniar ni anda nili jobless puneli avila lake nili kachali dun alela lasi ITI dun monang ni risoi jang atum sitame ili tum ke kai ke sitame emithanga ke real along life pa success ji pulotang tai litum ke vocational education pu tak sitame tum ke important pinai halapu education na hin det kalila elitum ke both sa cheta me tum ke chipinang pho athema future ke non lom ke competitive ba kai pena la si non labang so butha ka lambang ke ITI nang li dun lo plutang te nang li fan ke job placement na hok ta dolo nang li si churi job plot lo bang sinang hang pri ne li jeta me ITI ke dun ban ko ne che pad duk lo ning kan hini a course an vet ITI ke first pu vai phi jeta me ne li charli dun ho charli dun pa me kalo a skill and non law chepat hek dun law ITI ke pass pen ke nili kam long phit la nili bang hem wiring itip long law nili 8000 itive da contract long 8000 la ke kopia le la ITI ke dun pen la nili electrician a course sig charli dun electrician a course and law ITI long a ke the nay a place la la pen ko a standard ta do la ke a kam dal an ke duk ret putakali la si nang li yong si charli dun lo plutang te nang li kai long ta goreng awal sai bang ka ni bini ka ve ni ke la son mane hajira ke du nang pu bang ke jok plot pa non nil tum ka charli tum an se ta me ame thang pan ke do rap lo pu si hajira dun jok plot si along along a ke the ki the company long da claim dun long ul la si career opportunities pu lam si ne panang ar ju pot nil ki claim experience ta me da

0: penang thanang kok pa nili ITI pass that pen ke nili phan internship nang toilo CCI boka janalo nili hola da boka jan industry cement factory nili ke thek dun long chengla hola da kachali dun pen ke dun pen a training pen ajat pen bang nang than pon bom lo hoda e chot dia to electrician he janalong teamwork pen ituma phan nang pila akam do ans ta me nang than pon lo electrician atum ke one man army pokali industrial along sub team me claimi lanitum motor putha la pen kosansi kelang nai ma current kosansi nitum kelang nai ma sob nitum phan training nang pipa kalo nilhadak 1 year claim lo 1 year nitum phan tai pen salary na jama nang pi chekleon 8000 nitum nang pi bom lo hula sot pen da 1 year nitum ke salary long wer lo ditita dun po salary ta long hula dak 1 year jut det pen akonili atam jut koklo certificate nang lo dun lo dummy certificate la ta dummy certificate ni dum phan nang lo dun lo da so certificate nang pi pen ne ko ambele ka dim da ko kam long dun thulo la so hot hala so hot la so certificate ke paklang pen ni phan da diphu epidicial along ni phan nang pila meter reading a kam la pen sahayak a kam ni phan nang pila dak ni 3 years unclaimed lo ni kan get thom an ne dak chong dat dun lo dak chong dat dun pen paisa war sai hi long o lo paisa la pen debt ke ni li ni kai phan che ma tha lo dak ne permanent ke dun de lo long an de lo pon ni chini si ne ako ne phan job offer wang le lo ITI instructor klami ma ap ni jer potom nang ha ha dong ka long ni li ITI instructor ni kan hi ni phan claimon hala dak ke ni li karen phu thak si low than lo chom ma dong phan karen la san han la san han la po practical da par than paklang po po blackboard thak ta than po kitab nang pi lo jo la san se ni li ITI ka charli pen ke ni li sakuri ke ni li pini ga ve det po ke ni ke ave pin lang ke charli dun pen sakuri long while hola dak ne claim ke lo po ha west car bing long si na ki ta po nili ho dak he lo big ham pen ma se ni li claim ke lo ho dak pen ako ham che wang thu lo neli phana ko offer wang le lo train salon khali do electrician phan la se la dak ta neli phan offer nang pilo ne li claim lo dak ta 1 year 1 year claim dun lo salary ta me o 15,000 bang yar hala pe ri ki du ga do vetum ga long le se ta me ne phan ga 15,000 ne phan company pe na pi la se neli ke pini ga ne jobless da lo ning je job lal copy up lo na te mane li ke ITI ke charli don ang thek lo posineli non ka do ga vera da phan se ta me paklang lo la pe na ko neli phan offer wang pik pik an la dak dat kali neli phan haum rong so nep ko long da ne phan ga offer wang lo 26,000 ben starting po wang on la pen der hula darmia se men along da ne phan ko nang hang thu lo offer wang lo se ta me ka hi lo joi ne ne dam de det ne ala ane dam de lo pusine ya ko sang thu kok lo la pen neli kai long la son lo neli sang se neli kai ke ta me chori vung ya nok ta me dam po ni char ju dam po yat po jo la son ya si pinier ni neli ta me non kai government sa kori sine li lu dun long chok lo mane neli kai long ITI ga charli pen sin ta la an overing var sa neli ki long lo non last neli ka che paddu ga jone si non abang ke government overing var sa neli long thu lo la si ka do ka ve risoi jang atom phan ta me chuning ri lo ang li tum se ta me ITI ya bang ke ka charli dunia phanang tum apor chi pi tu jong si nang me thanga kai me sen nang ji chok nang ji pulotang te la phan ITI phan important chi pi non an lo te nang tum kai ta me po
1: nangli phan ki jutsi nar jupon thuing tu nangli radio kar juara ta tuma phan ko pine nangli ning matha even ke than kang tunga son doiklang ma
0: kalang lo nilin pen sita me than pachin tu po ki jutsi lo la pena ko non nangli tum ka do ka ve phan ka pachini pon ni ge la lo ile tum karen pu tha ke nilis ta me pen nang an alam nang than lo nang chi share lo ke me har mu an ke nang tum nangar ju dun po pasit ning ta the lo la si ile tum a hem along ile tum kai ke ta me ile tum che lang nang po me ri hing kon son si ki hing ma jat ma la pen ko son si tum ka che pa jok dun thek ji ma ile tum kai ke ta me che lang nang po la pen ko check ver nang po ile tum a hem along ning kan si pen e phong ning kan ni pen e phong jo la son yat ile tum lang lang nang ji athema ile tum la son ma tha da do ile tum batai si wiring po ning kan pho ning kan cap ta lang le det ta do the lesson but ele to mahem copy tong che plan in short circuit pen hem me cho det puta do pick non lom ke la se ele tum la he ka chini nang ji ke nang shot la pen ai ka che lang nang ji ta ke nang shot la se ne li hin pen ka do ka ve kar bia ra da tuma fan se ta me ka pa chini kang tung la he lo ele tum che lang nang ji ma te kai ke ta me che check ver nang po la lo
1: cho roi glo ke hai tang te apora lam ta do I ko ka pot pini chihu chipun ajai mega bangke lapanli intonik koklona nangli ki klem ke damalong anso se arnam la herjumi

lang champa meka si tunangji athela bangso hanke akang tu ole kedokali keter la pen sangti longle adu rothek champa meka kete chireb rakji labangso hanke menda prangseta kitun rg pading muchot si keme kitun rg pading muchot la pen menchit anle tun sita ahwat ke cheprek pre kitun alang pathep hoilote kemen pamika ang theklo lapen ang nimta kichumisen ang nim asonsi ingnim longji kituna hut batai pli pho anke ingbuidun nangji kichumichit arbu labangso han kichumichit arbu ansi tunchot nangji having rubrup ta chok having rubrup redat ta chok bonta lang champamika si phule along jok nangji kituna por penang an arji pating nangji laso han ke kemenda prang seta kitun arji pading muchot nangji jang thu pen karnu labangso han ke jang thu penta arnu me ang jo kang du teng aita nang ne kichumichit arbu an ke jang thu pen arnu me jang thu pen karnu ke ingduk rob ji karnu ke aka prek a han karnu ason se arnu nang ji kalangdang mate ki upaphan mute jang thu pen karnu si kemen dap la pen ang nimta kichumuchot ang nim ason si keman harsun ke air kalite harsun ke lok jang thu kapaso along pasek dun hoy ansi la so ahan jog dunang ji karnu ahwat le cheprek muchot kang thu ba phuloke kang thu ahan kali seta ing thu ji pulote ing thu me kang thu ke menda prang pre la pen kang thu ke kitun ahwat ason kali kang thu ke ang jo kang du mate ke chumichit arbu ansi ing thu nang ji lothe arbu pen bor het si mihi balong pip nang ji kang thu a bor ba tai si hini an bak parlep nang ji la pen kang thu a lo nanata segring rang nang nak lo pulote la ke kemen ang thek ke klang lo kang thu a hu jong si ing ti nem po patip dun de dat pulote men de da phile ing ti nem po patip dun seta cho kang thu le awat cheprek muchot kemung laso ahan ke kimung ji pulote ang jo kali der seta cho bonta ke chume chit arbu an ke arjang alang pong along thapsi mung nang ji me akar along bat kok nang ji arjang alang pong pen kimung hello ke chume nai kimung ke lo pen borta chok borbeder seta chok bonta alang pong arlo thapsi sit het nang ji la pen lo pen mar thudun het nang ji kimung alang pong pacharling jir nang ji pacharling jir lote kring pompo la pen pacharling ledet lote men ke men det po seta alang do wok ji kimung alang pong arlo alang do wok lote chumi medat ji la si kimung alang pong parle voi nang ji la pen nanata se gring lo pulote alang pong me along pen endet si alang pong ki bi parling jir nang ji kimung alang pong malom so apor pangsam nang ji la pen la so han thong si ing ti nem po patip nang po han si chu nang ji kimung ahwat le cheprek mucho ji la pen kanem pru plung anim long ji ki up la bang so han up ji pulote ang jo kang duk teng aita nang ne up me ki up ke kalang dang ason thot lo kapasai ne nang ji ajat ason amung le jog dun de jat seta men lote rung phit nang po men that a pc a phule along pen a han en et nang po la pen a pc ke nang ji ason amung do anta patip dun nang ji arvo rota chok ro reder seta chok having rubrup ta chok having rubrup reder ta chok bonta ke chume chit mate ang jok kang duk muchot ansi up nang ji ki upke kar clock rg pating muchot nang ji ki upke ahan lapen alang ta chume aphule along pen alang chi phak seta chok chi che der seta chok lapen ahan an nhc sor heta chok sor se der ta chok chume ki up tang ahan pang sam chot a phi an si ing ti nem po patip du nang ji ki up ahan ke awat che prek mu chot ji kang moi ba phulo ke kang moi ahan binong kali seta la so ahan ing moi ji pulote ang jok ta chok kalite penang an ang pang ta chok kang moi ke aka prek ahan kang moi pen che prek kang moi pamen dop

0: nang ji pulote kitun rg pading muchot nang ji kitun alang thep hoi lote kemen ang theklo lapen ang nimta ke chume sen ang nimason ing nim long ji kitun ahut kang voi dun abatai pa ong muchot nang ji lapen ke jok ason among do anta kitun ki cheng ahut si jok dun rapet nang ji kitun ki cheng hut pen philo ke jok dun si ke me kar clock ahut philo aduk jok dun lote men suphak phak dan ji philo aduk jok dun det pen ing ti nempo manthu ta jok dun me ke jok ason among do anta jok et lote malom so a phi pen ke kanem projin anim ason long ji kang moi ahan kitun ahut me akar pathe u edet nang ji me akar pathe ulo pulote suphak phak dan ji kangwoi dun abatai padu usi ke me ingwoi dun ver lote suphak phelo ing ti ke dog chumi chit lo pulote rum nang po an ke pang sam chot a phi an si chu nang ji kang moi ke jang thu pen kar nu ki mung la pen kang thu a wat a son kali de ji
1: lapuana ponang litum lam jira jai mek ang denga long ken sing taro pen ke than bapulo ka puthak lam jir ke than arjuik long tanglo laki akashwani dipu

Lapuan na por ng litum. Asamis lamar jana lun kirot kapar juwa jay meg ang deng along. Aso na son asamis lamar jana lun arjuik long tanglo. Laki Akashvani Dipu.

0: adun tu purnima teron pi pen aning ar lo alam thege than arjuik senang
1: nilimen ke purnima teron pi nili hem lake rukasen nili terang hem sikile pini nangli tumang no nili ning ar lo alam ning jeji pusi mathalo ning ar lo alam ke la puhen lo nili nut sarpimar nili terang hem nangli lo sitame sarpimar lo pulote hem kachalana osumar kachalana lapen don rap kachalana angbong si ili sarpimara tumke ataim chipadam jui mate methang phanchi matha thedet lapuson tami du o sarpimar tum do nil methang ta lason si hem kachalang osumar kachalana lahai pen si ataim chipadam si methang phanchi tini de da son si panang anapor nilita dolo sitame non ili chimathalo ni sarpimar sarpimar lo nili idon hemli lo pusitami neta kupiniya ke theka sondo nikai long pine do poni kupiniya son ke ni claim mi puwa kamatha pen bor idun lo la pen ka bor idun pen apot luna hin sitame non mat ke gospel la lun si lun dun bo lun ke lun thek the sitame bor idun lo la pen arjidin klo ya phi kereng avar site tame chu claim si non ke methang phan sitame keng charja pason si che thek lo la si kaprek asar pimar tumhan kaning ji kang tung ke lalo nangli ke thek ason nangli chibi kokri bang hemle le pusetami nangli akethek ason

0: philalik te pisin ang tanalun la
1: choro la la penang lira lun ki lun analun ke nang limina tong che tok luma mate anot ka preket tok lun se nang li ki lun lun
0: ni limi thang alun bang ka ve stami nili phan ke pukhila lek te pi la pen te jaisin rong pisi nili phan ang pi alun am sanjay hamse alang lita nili phan jeuni jeu thom la pasona pi dolo sita ke ong dung bang nang pi bang ke jaisin rong pi la pen te pukhila lek te pi si nang pi la
1: tante nang li lun ki pinang lun lo te ma la sinang li ki lun ang bang pen kulo so lun sin ninga ching sam nai la nang li thanji ma
0: nili ke lun ki lun e ning hang der por lun ge so palun ta kadok ve lun ta nili ning hang erlu nili ki lun alun an ta nili ning ching sam lun ki lun hor mu an ke hedi ko pe lun ma nili ki lun alun an ta nili ning ching sam o la pen kar bi lun kadok ve lun ta nili kar ji ta nili ning sam pik la so lun ki nili ning dok de asulun ke nining dok pik pula puson avi ritami nili karju ta nining hang pik lapen karbialun an ge nili ge kado ko bialun ta lam thi ate ot la puson jumi sen lapen ate ot jumi pik pute nikle nining sam pik nili nining hang pik puson
1: ang ti puthot nang lipan ang karju ge la pulo nang lipin nang ana lun lun lo la se la swang bong nang lipan nong e mati award pusitami ang pajir ponason doluma
0: lapusono bangke dugudulo award no bangke tangsina sarpu award purang pinglo la bangke council atau mas council pensi la pangdak pon so award no bangke tangsina sarpu non puta lapuson pibom lang anikan bangta dili kecengsi aningkan abang longdon iglo

0: lang solun ki tok ate ot ke kini phulu ni lang li li ik sathe terang si tok a solun nanglun pi vek nang ji lapen pa jume pik nai pusini li phanang tu sta ko an bak ta pa jume ni chini ne der lo la ki nangli tum kar jura tum si chini lo sta lang li li phanang pu di alun ta
1: penang an chathang lo ke la solun
0: la ke ola si bang solun si kilun lo lapen o vihar che film long ta do lo
1: nangte nangli lun kilun kuson lapen ko pia thes nangli ning ke hang lo
0: lun ke nilining ha bihek pen bangke kicheng bangke rangthanik de po radio long radio hakuko ke radio ka do via don tin da radio do radio kar jwar ne sam sari baji pas baji la tin baji lo baji ki thom baji pli bo di la suhur bangke kar belun se kar ji ji asi nili tehem ta radio do nili po bang radio ani hang pik ma nili po bangla karbia lun lo pote rot po kini li ke hala suge bi pik lang ma tidi ke radio long arju po o ko son si radio ar lo le amuni na ve pin pen le ko pu si ase do kok ma pu hala su bang nili bang ke ekdam matha tek the der lo pya a pir the lo ke pu amuni bang thek long le ase bang do kok ma nili bang matha lo nili ta muani si la puson nili se radio long pidun vegji pusi nili ning mathal so bang amatsi nili ning hang pen hala sur ke matha teng pen si nili ta radio long ta audition pidun long masi long dun lo hendi
1: tane nangli nangli ning do ma nangli jir ko analun si non an kilun tang lo
0: ajira bang ke jir ko an ne duge du ulu
1: ningkan
0: ko anpen sinang lilun
1: kilun dun
0: aning nili ke
1: ningkan krepo kilun chenga ningkan bang nang ning dui ma
0: kilun chenga ningkan bang nili ning abi radio ola bangali la school long he la porhibo mut pen
1: school long mut pen sinang ning
0: ola pani hang malun bo
1: nang tangte nang li karbe lun pen ka prek ato malun se tamen lun dun ma
0: oh karbi alun pe naka prek group song ha ha recording prang prang dulu ala oh ili tu malun se po hedi chandrakan to terang alang li si Guwahati pon lo alang li tu ma ahati ma tu malong group song son asami salun ha ha si kilun dun jir terok ne do pon la su kilun dun ceng lo gono mugutir gan puni pini hedi la su si bang khailun kende recording dun cheng lo
1: solo se tamil dun dun la pusona dolo ma
0: solo ke lun se tamil la panji thang o lun ke lun dun lo charli dun hedi ji thang o e ta la group song hai bang bang ke the ka tum long si lun dun ma si hedi ala bang ke ji thang o he e hu de si
1: tan tan nang li lun ke pache thak ko marmat pan se pache thak non an ko marmat pan se pache thak tang lo
0: oh no no bang ki pasi thak tang bang ke kar beng long adang bang ke lun si po Samson sing ti la pente chandro kan to terang oh la pente dutulang Bollywood singer Udit Narayan la pente Kumar Sanu la hetun pen pasi thak dulo
1: nangli ke Bollywood singer to mena ta pache thak thulong
0: o la puson lo jo nangli tu makang hon ka do vi kar beng long ara ta tu nanga ching hon thi u jai ni ni lita indu long pop lo
1: tang te nangli kai long lun ki lun pen nang nangli kar bera ra phan kupia le mati kupi pi ason se paklang pon lo
0: ni li bang ke kar beng long abang ke lun ki lun long pen ni li sta mi kapre kapre kapir thi adim kai dam long le adim sita ke dam long inglong arlo sita mi

La puan a ponang litum. Suar lua siang tonga chai mek ang ding along. Nong nam kachitang plong lun sepi bari long par pi la pen. Hun mili kru piang bong chihuchibut arjwik long tanglo. Lake akashwani dipu.

chi pod ang leng long pan pi ni so se klan se pi pan ka chi pod lam jer ke la pan se kan ton ni lo studio pon ng sampor phai pi ra chi tim ke chaw lo la se akashwani guwahati mahabahu pan kar bi ja me ke la pan se kan ton ni lo do me tak me gurwam thu

0: đang yên bọn thế nỉ lì bu bọ bọn thằng lo à mà đang liền nín đọc lo cột sang hồ bọn chèn lo à mang cái đang đi long đặt thẹn đồ nong lo là son đặt đặt xin đi long à phi ông bằng nà hàng bằng đồ bom lo nỉ lì hem long si bọn ai bom giọt bom lo nỉ lì lô cho thằng đơn à nào lô bọn thế lô cho thằng đơn po à chỗ lô bọn thế nỉ lì cái sáng lo giờ lo là chụp bu po
1: ai ai đang thế anh đun thua làm thế bằng chế thằng sen nặng em mua hạt kibu bù lo đang thế là đặt cái à phăng phăng cái kibu ở phần bằng cái prisi cái anh sẽ thằng nó cái prita monit cái ông bom mà jok si đi
0: nang ing ar bom lo
1: nam ka do ka via posi nang ing ar bom lo la pen ke long adim ta nang adure the tan lo
0: nang adure the tan
1: la pen avedet pule pudam
0: pudam da sita
1: hen henone ke do ke do lang sita me di oi sita ke long bang sungkrung
0: sungkrung lo
1: oi la pen ele to ma ro material lo la ke la pen adun thu bang ke ele tum ke la ke check ta nang ko
0: di check ta nang ko
1: la si ko puson a check si ke nang lo la bang so a morha ki bu pan ke check tanang liko son se kang wai lo aphulu ma mate ateng ria check ma la pen la bang so arni mate adin ka padu possible hadi arni ka pa ong ani pase kemia pan ke no na hu da bang ke muni da tum
0: a jake ding na padu na
1: pan oi na padu na pan ni la son se treatment da pida da treatment man la ke inki inke ra pa chu i pan pine do wai da kinim ta do la pen la pu son ta nang li claim la solam the nang thanik tha
0: ha ho loi le tum isia hormu ilitum metha hem phanjong se chi biji plante ilitum along a jakki ding nange dun ji phasi pangputin ta ka matha ji athe ilitum cross step pen le pini lan cross pen pen na heno pida plante e metha ta kana hokta the tan po ba ininga dukta do la sila so phan plante nilila morha ki bulong bangke check bangke ilitum aphulu nang ji
1: aphulu che
0: a aphulu che nang po check bang air ship nang ji check air ship lo plante tibeta chu o e athe arak ason thak thai lo
1: ason oi
0: la pen ke jongsi ilitum aphulu kali akang duk ba arjang se en palante tibeta chodet la pen ke timota temoda prang lo
1: oi oi
0: ap la ke ajak nang din del
1: ajak arji gi ding nang dun delo la
0: arji gi ding nang dun delo
1: oi oi
0: la si aku isona ke klem pon do thulang nili jongsi mo inking ke chodet na ba phan mang ke la asoso et nang po anke habida hiru godo ili tumle ok pru hut ken en
1: ala hiru
0: la bang so ai hiru angku rele tum pam nang po la so alang long nim nang po arni ing tu nang po la lon te inking ket cho chela
1: oi oi ni ko an lo ke nim nang
0: la so pot ili tum e jo le ni mana cha e jo ni mon po thora da pen arni ing tu do non
1: oi
0: pi ban pen ben ve da nang po arnim ne ko ke
1: oi
0: thank you mo arnim et pakreng et at pi bang pen et nang ji
1: seta la ke nim pe nang bang ani kang to bang ven ve da
0: ven ve da nang po
1: mo la kreng era huda bang ven ta cho
0: ven ta cho
1: oi oi tang te nona dun thu bang ke process bang che thanam thu nang terona sa ho morha isya morha di la ke the ki bia ling lo ni ko an ba ka por nang ki bu
0: ile tu amorha ke the ki bia long si la ga lang nam po la isya morha ko an por enzima la ni li ke campaign le rok po la se ajo ajo si ni le apor chen chot la si ni li isya morha pa tang ji plante jo thom anang ko
1: oi la ke busip lo
0: busip lo
1: entela nangli phong phong aju pusita me ko an baga ghonta nangli apor chi piklo
0: nili laisi amor ha ki buji phanke e jolong penili aning sam soy baji lom pening ni po ho aju nili 8 baji lom nonte suti pola ani wang 2 ghonta la ha
1: oi oi
0: laisi mor ha bui phanke li tumke soy ghonta
1: oi tangte muheneli pudama sona thasi mor halong sita non ke pri ta avederlo posi nangli pri tong ke enma matenon ke hithikular along sita me kapre kapre alira cham a colors pula labang so plastic la puson da do ajeng da do la puson se ke enma
0: nili plastic a hon si en lo no
1: ai ai
0: kapre kapre a color a combination do po kelang talang me che la si nili plastic a hon ve si non bu bom lo
1: ai ai tang te labang so plastic a hon ben ki bu ke isia mor ha jong si bu pa me la pen chepari ding pamme pulotang te ko anbak aning kanam ji teron sang nonang li ke theke chinya teng pulotang te athe nonang li ki bucheng amur hapen le lang dam lona jong si ingni ve dewe thabe muni de me ke chon kang kang yi puye kali
0: lo
1: de sita me ingni ve jat vet pahedi la si ko an anbak ani nang dun
0: nili 2014 june chek lo ki bu amor hata non puta

0: là person thấy đồ nông lọc bên po là có mà đi long bên cái bọn cái thấy đồ nông bàn nhưng là bọn này hát là long mà si hàng po cô mà xôn thắc thắc si vàng bom lo
1: Ay, adun thalam te je thana mixa nang la bang ke nang li mor ha ki bu pen mo he nang li pulo je la long ke nang li ke thandam cheng lo na
0: cái
1: li
0: thằng
1: ka
0: làm
1: ang bong
0: chen
1: ke
0: lo
1: ay la bu son thak thak si ko na ne ne la bu son si mor ha ne ta nang ki bu son nang charli dun ji ik ho de pu nu ho de bong ho pu son na do tai la bu son ta do lo ma nang li ke thandam la pen nang li long wang pen nang charli dun ne ta asu na chi soi dun po ja dun po nang lo na chali du ni ko ik pu la pu son ta do lo ma nang tha nam ji ma
0: Nelly thanam long lo Inut bhai ni ove ki mi tum alang li tum la da istan kules long ska chali oso mar tum alang li
1: ai
0: tum radar ni li dung arai si do la ni li non amat ke tu khanjan sot richo rong ki mi long si do
1: ai
0: harada ke do oso mar tum vang si nang thek long lo ni li pulo nang li tum lo charli bom a hok lo charli bom ma hosta me nang li tum pene pena charli pon bom te

lelo dei serekut ang bong kati kedim keme peyong kati kechong mi pa thiri kong ta.

0: ripangten bo ha cake kan kan rawang bo ha cake kan alon do kar bike pu hello nijo a ceng ke har long bi pin chong ta
1: e ha e ha cha ha
0: iru ke ju der alam no paning ke be hempi sok chon ning be ke ha cha kan aron ke kanam le nang tu non hem tun ke bo ji a dorason Vanon deku maraso bonglong kin thai ke ja kanang kang ton thare ke ha chara wang bom lun se ang no le nang bi non thare ke so ron pang duk jon thare de re hanki barelon anta dolang denang nijom vanon deji nem alang pong vanon deka tu alang pong vanon de min lu alang pong kin thai ke ja kanang kang ton thare ke ha chara wang bom lun se ang no le nang su ron thare ke so ron pang du yon ta
1: e ha cha ha
0: e ha

0: ni phili plang ni mu plang so pang ki so pang ket ke e hemata reang tar chelang non e thank pi thank so than thili che chelang at pe meji metum dinatum kardong
1: la puson si a ongatum hut pon thu det lote ami ali ni tum ta che thak dun thu po la so ka che thak dun ta me arju pon sina la ke la pu helo
2: ai ongatum anamatum e kote chelang et moti chelang et than chelang et thili chelang et hemangtar chelang et redangtar chelang et asim chelang et kona chelang et ta kesu abang kaya teng kaya pran nang do di chungkreng marjeng anso se munsin ke log ji ason munjin ke log ji ason munsin ke log ji ding munjin ke log ji ding chungkreng marjeng nangdo bom ongatum nihu atum e jo sangtar alam litar alam si me unji mine chok unji mine pusi kisung alam ke boy alam si ju alam phan alam si nili tumke onga kengri nihu akengri serabong chin pen rubabong chin pen nangchardom nangchardilo ongatum nihotum e rep nangchepangduk moi nangchepangduk e onghenlo yarnam onghenlo inihu binong wopu bang anisi pinchongkang pinthikang kibikang ateng nang e jo bang joksung palamthe joksang palamthe e jo than chingkir thili chingkir longri chingkir longpa chingkir si anu kelok ke do angni kedar ke do e jo bang dokha atum ningke langroi chingkir langjeng chingkir longku chingkir longdang chingkir si bang chanri ke do bang chanjai ke do e jo worek palam the wohar palam the e bang longku arum bang chopan chojoi dam chikrok dam si bang chandri ke do chanjai ke do si e ilikarbi asu ante ilikarba asu ante e ong hello ini hu ong hello e arnam lo ong akengri nihu akengri nang chongduk nang kok nang chodom nang kok hiju alam phan alam si ong ahem nihu ahem humri kewang humpat kewang lo ong atum nihu atum kardom
1: puthot a ong atum tame amialin kechi thak dun alam puthot chi thak dun thupo laso ka chi thak dun ta lapu helo
0: ai me tum linatum e la nili phili plan nili mug plan supang ki alam supang ka alam e chum kreng pi mar jeng pi e lo hu pi lo ple pi chu pang kreng pi jun pang kreng pi te e ba mon atum so yon atum mang santara lam litara lam ju long se ju hang nam ji phan hang nam lang ji ong keng ri ni ho keng ri mong chen pen mong rok pen mantapen bohot pen nang netum nilme tum nilina tum e kadom nang pajir kadji nang pajir ong keng ri ni ho keng ri nang humri nang hum pat pen te na tum e hematar chalang er yang tar chalang er thing pi chalang er thing so chalang er asim chalang er kona chalang er muti chalang er motron chalang er ta e puthak thak e ju si nang ji phan si nang ji pa ni si bang binong wo po bang pen chong kang bang pen thikang aron bi kang ata bi kang bang binong wo po porom bang bi kang puti bang bi kang si kalang te ma kar bi ke e yong han le ar nam lo ini hu han le ar nam lo po si e aron do ko ka tang do ko ko por non ke ni ta e juong thak dun po phanang thak dun po seri ji sirang pi dun po rob ji sirang pi dun po e ge so ba ante kun e ba ante mi e tum li na tum e chu bang rin do long le lo jun bang rin do long le lo e chung kreng badol long le lo chung mar jeng badol long le lo kai teng badol lo nang kai pran badol lo nang thep long pading lo nang ding long pading lo nang e ri cho theng ba man lo nang ke the theng ba man lo nang si le pi ni pen ke jo e ju ang thak lo phi phan thak lo na phi se ri ji na pi do na phi ru ji se ri na phi ke kai pran kai mu badol lo nang e lam ki bon long le lo phom phom mor lo me tum le na tum de ho ka do
1: puthot a ong hut pondet pe na phi
3: la puana pornali tum Jutanghar chiajai mek angdeng alongpen. Hiju phan kehang aputhak, chihu chiput arjuik long tanglo. Aduntu non-studio guriapor por phai ner kebra minit pli kebra pho chok tanglo. Lase nonanglitum Delhi pen ke pache tak, samachar sandhya hindi alampen birta ke than arjulong ikpo. Lapen por phai sir kebapor. News at night.